un gusto tanga, ne usa ma cosa. Anumuna, si se au, ya sa ma cosa. Amuna yeye, amuna yeye, kuma, sa ma cosa. Tanga tanga, un gusto tanga, ne sa ma cosa.